Lapuan apor nang litum dipu manja kesi satum kilo nalun pini che song lo nang pu arjuik long tang lo. Adun tu alun arjuik senang mongol sing kru lapen ari sang ho atum kilo nalun alun alam the lake wang non karbi khe do an.

lapu anapor nang litum manik tiso kilonalon rui ikpi ang longarai pu arjuik longtanglo karbi lermi alona jai mek ang denga longpen kijutsi alon arjuik sinang pokhila lekthepi kilonalon alona lamthe lake talo alangbi henlo karnok nai bangso alona lamthe along lunse pi pokhila lekthepi monit aning arlo alam talo alangbi karnok pensi pangbardamlo athe talo alangbi karnok ko anlone lapen aklong ko pitong done ilitum thekdamlong le lapen chini damun e lasi talo alangbi henlo karnok nai lasi bangso atalo aklong ko pitong ke dolone chini damun e lason thot si monit aningar lo ko pitong ke dolone mate ko pitong ke matha damlone kachini ji aphan sung pe khangjang lasi lun se pi pokhila lek the pi lun pen pajir midam ke lapuson henlo arju eksinang

0: klem ki dam along sitam bi itum pai order dul chi pin deng pen situm keng kam chi jor nai la peri lum tuma ka ching thang man dei ti tuma ke ding je sitam bi itum pai order dul pen situm sam bi ning je nai la pen la ka du ka ve ka ching thang an sitam bi li tum inut pai puloti a ot pen si tum kai ki sitam bi chi pin deng nai la pen keng kam chi jor nai ji
1: adunthu sorlo seyang tong bua jai mek angdeng along pen nongnam ka che thanglong alun se pi robina kropi lapen hotbang pi hunmili kropi atomang bong chi hu chipot arjek seneng

0: kilun ching recording ching abang ta lake kaching hon nai carbing long ang kang long la kcs non ke ex president busi punang kok po lang limen chandro singh crew ake hai alang li ke tok alun sini lilun paprang lo ning ching sam pik la la pen sitami aku do thulang je wang bom lo amat singh ke Joy Singh rong pi po lun nang palun thulo amat si la seng the the bibi po lun hedi la si mane munitum mane kilun hotani liji chini ne jalan munitum nang accept ji pe amar phi chi matha thulo la solun pina an chi thanglo no tin busta me nang si lun ma nang si lun ma pu re ke se ra hot mati di ama sing ke a phi bae pu wang bom wang bom mat ni ta chi matha lo o chi thang ulu bon la solun la ho pina an munitum nang accept bar kom puji matha pian ama si la lo hining ching sam nam bangi
1: te nang li la karbila marjan long satami penang analun ki lunun lo la si la marjan long penang li nong e la son ta long dun loma long se ge jume pen
0: long lo la pusta me la marjan long ta son thom bak a along e ge long dun lo lun nang ka accept mane aning ke dok pu pen he jume se an lo pu pen ma si son thom bak along e ki nang pipon lo
1: pipia la marjan long penang li chichini ma
0: kang honame kri la pen sonni son thom lo ning vedel jo non men men ang than ji bang ke sonni son thom a film long pen long lo ini ke kang honame kri ke fast long no mate ma sila ban ni ning do thol p2 ke bang tu an bang ke ning vedel lo tame son thom bang long e ke ni li long lo la rang sina sar po award la hai he nang pipon bom lo long bom
1: tang te nang li me thang ke tok pen a bere ka pre ka lun ta lun lun manang li
0: mithang kitok alun bang ke sonni son thom son si dolang nili group song ta tok tok group song ta sonni bag dolo apen single song duet pusami son thom bag nili tok lo lapen non sami kitok charli bom son lang thegoi kali ta mi kitok charli don tangte chot la son dolang la si banga khe ta melun banga khe lun isami lun ni jer lun lo ke sada din hot apin an chethang lu pusin chi chi ni la
1: te nang li karbi pena bhere lun ta lun polo la si nang li jirko an ba lun dun lo ka banga khe ba kapre ka lun ke
0: banga khe ya lun ke jir thom pli bag dolo mane isia ke set along chon lang he la isia ke set esami sa ke set la ekhon hiya bo ke set he la ekhon hiya bo ke set along si jir thom pli lun lo
1: tane nang lun ge penang am lun lo la si along ka prek adim se ta me nang li phan lun ki luna phanang hang hang ma
0: lun ki luna phan kar bing long pen apar ta me nang hang lo asamang kang along sip sagor la hai long pusta me la ra bhadi bok la suhot chipate dun long lo hadak sta me dun long lo la pen la bisunat sareli tespur he la pusta me dun dun lo penang an lun dun lo hapus ami la pen go hati sta mi bihu program la hai ta mi guri dun long lo la lo
1: tang te nang li mo pen ke kan da nang li ning hang pu la se nang li phan non ko man ne ala mar jan along a director ba producer tum nang hang pu te nang li hala dakta kan dun ji ma
0: ke kan ke kan na bang ke ke kan ni ning hang pics tek tek tek te ta me pu ene ning che parong pen kanang bulodang te lale ka preglam los ta me la pu engdom mane film long anabang ke nang hang he dat hai ba nang hang ta me thek dun de da jibon pu ene arai arai che paklang do nai pu te lale ka preng lo he apon chon
1: te la marjan long la pu nang che parjan nun tha po jat ke nang li phanang hang hang
0: nang hang sita me apor avidar ma hedi chi parjan long le dalo film long ta tamila nili channel along youtube channel robina kropi pula so channel do la long bangke album ekta dulo la long na poine la sarpi martum kowe ke chu la hai he la chipaklang don lo la pen dolo ya rangsina chuning le gedam tang certalian aning kan la so ta me la lun pen singer tum ta me che paklang nai po dulo e long long ni he la son chalo
1: tang te nang linon ke nang li phan ke karbeng long adang ke nu ta nang chini ne bang velo la silun kilun pen nang li pen

0: un tikke lunji busi mathalo non sita me do pinang an kilunang lang hedi apor chipi long long le da ma si apor che long le pen ma si pinang an ington kok ta dolo recording ida do ping lang la pen ke record tang sita me do ping lang banga project long busta mi thang project long busta me hedi do ping lang la tangka la haya lam pen ma si lang litum release le regular kom album la haita kilun dun tanga du pik pina an release le du lang la pen non ke wang ta me du pik lang la pen lun bom ji lang le lita un an ke la la
1: lun lo la si lun kilona phuta ti thanam sinang nangli tum la lun lun po pute la recording recording ke nangli tum ko nat si dam dam la
0: recording abang ke la banga project tame mithang project tame recording studio bang ke lar lar u mantuni ke guwahati dam hudo po la pen dakar bing long pusta me la taralang so bihai studio dak dam po la pen dak nong klar studio la hai long kuri po la pen ran studio la son si manela producer tum hedi I am phu tum alang litum studio choice po la son si alang litum kunat man hang ko tela dak sidun lunun bom lo pen kidam tangan ta mi mi sen si thek long lo
1: ti aprang ke set pulo ke sada long ke si sa ke set long jer kon an tong lun bang do ni la an chin de lo ta mi non ke bele la si non bang ke isi si tong recording chot tilo mal ha lo na bang ke
0: la son ke kali aprang hut ke ke sa de si long jer nar kep ba jer sir kep jer kep ta mi son si ki bibi stamina ni ge sada din gali de lo pot no na bang ge la e a e jir jir ni jir thom pusita mi la tum release vet vet e jir jir hedi release vet vet ama si ge kilun le do sita me la son se paklang de lo mantani pe ni jir he son se release sot chal lo non bang ge youtube online a din ama si
1: tante nang li peneng a ronga je long ke nang li lun ki mi doma paklang don doma
0: ronga je long lun ki mi do sita me lasta me nan mo he jong ta chi than lo alang li tum bi pot pini chak nap ison bag do kok ro koma si release don de den an ke ni li mi thang project sita me do lata me patang un edel lo apor chi long le amat si na si a pc patang po puma tibi kok ma release dun de de lo la bang ke ka release dun se apor ji long le dalo la lo
1: putana ke ju ge la pulo ki cheng ra lam sa nangar ju thu rong po nang li bi hek pen si lun ki lun pulo la sa nang li ning ke hang bi nong ma ma te anut ka pak nang nang ki rung lo nang li pan lun ki lun na hina na tu bang
0: ke li ning ke hang bi nong lo ni li ke hemar lo ta pu lun arat iti lun arat po ma si la hem i ga bang si la su su lun lun aning hang u le jo pu pen si hong lang ke wan lo la si hong nang wan lo tu war sa mi nang than lo la pu si program na ma su asa a program ta mi he di ni i ga jir po inu do prokhanto ras bong si pu i ga teng lo la ta he mi si teng lo ching hong nang ching hong pik ani ke bi hek lang po lang tum ke a phar si ver lo mate ik tum ke nang pon po ke na ma program asu asa along anta ni phanang palun at pola so gitar nang ra dun bom po lun dun bom po hadak cheng ki thi bang do pote hadak hang lok po la son si mane lun dun bom dam bom lo amat si non bang ke karbing long kang asor pusita me mi thang karbi tum nang ching hon pen mane ki thek pathek nang bo joy ni pen pina anistes nang pilo record phanta mi nang japon lo la son si amat wang bom dam bom pen no nam bang ke pina an lun dun lo perform kori dun long lo no nam bang ke lan si dun bom lo
1: ning ke hang pen
0: ning ke hang pen ke pleng son no
1: nang li mo pen nang mi thang ta lun che tok pula si nang li ku pipia lun mang lo nang li ke tok lun ke than pachini
0: toke group song ambang gela jutang phuthak ai si tok pon pon jutang phuthak prang la jutang amai pudo mati di sum sar sar sum rong hang alang li si mane la so program ke pangcheng pon lo jutang amai pu la so jutang phuthak tame journey bag ni li tok lo la pen record ta record lo la pen la romantic tame ni li tok tok he

0: vang. Ta ca li de jeng.
1: Pinika porjok ikdang lo la si akas pani Guwahati Mahabahu karbing ding pedal pan si kang tonik lo. Penable putota porating pen jetong tuik lo nang dumi takmi kurvang tu.

la puana puana tum Guwahati pen kapacatak karbiang deng arjalong itang lo. Lake Akashvani Dipu. Nalatum jai mek arjalong bom lake FM benalong pen megahertz paru sirat tobar sirkep. News on AIR app lapente res epalong penta nalatum jai mek arjalong iji. Adun turam tuilo nang lake dimasa lunbari mang deng. Kecheng si alun arjikta. Nepola kemprai kilun labangso alun.

la puana puana le tum dimasa lunbari mangdeng along asan sanalun arjalong itanglo dimasa lunbari mangdeng ke lapan si kang toniklo adon thuram thilona lake boro lunbari mangdeng kecheng si alun arjik tha samili busomatari kilon labangso alun.

lapuan apuan itu. Samili bosomotari kilonalun arjalong itanglo. Boro lun bari mang dengalong adun tualun arjukta. Labangso lun kilonabang pulmoti baglari. Arjuksena labangso alun.

Assalamualaikum. Formati barale kelonalon arjalong itanglo. Boro lunbari mangdenke lapuan si kang toniklo. Lake akas pani dipu adun tuang dengal tum malam sopora pilote arjoteklong po.

0: si hala tuma long ki ki hinu sta thing pi kom he ga ju plo te la he ta ipon de sab sab ke long pon
1: la pen ki bikron jat ku andu
0: bikron ke jat ni jat thom du isi la ke non bangati ki bari lo ti ki asam pan polo lalo la pen isi ke ilikar bi tum ke tiki bikron nem prudo lalo pen non ke tiki ni tum ke tiki po bangala ke jo mang tum ke tiki abi thia chili si tum long no lala si tiki lo
1: la ki ko sona jar bang lo tirim o jar bang mama de ingne la sona jar
0: ingne porni do la so ngene biti ke tirim ke e por bang ke non por lo tirim lo pen e por bang akang dugu hot hala ke ke tirim pu bangali kang ne pu hola
1: man ra kreng lo te tirim o la pu
0: lo ning kreng bang hala ke muthela barla ho de bang ke e ke vi pe nang li tong lo jiman le nang ri pen sit pu sita sit melo so bang he nu ne lo ba he nu pu sita e pak pak ni la pu lo ya
1: tang tila bang su ka tirim a bikron hani ko sono la ke ki bi nang ni tum georgia prang
0: la ke nil tum pini son ve dam po lang nang arnim pong ke la son hong hem along thok po la si aku pa chap tho po asi pine la plastic along bi pa mi dip po la si adapt te nil tung pon po ke thang ta hinu nil
1: nang ni tum ga ti ki ya background ke chikloi john pen batai ko an si ke ve ve lo
0: tum la ke i rong along batai pli pho ve mi ni kan si long ke i rong ve le ki i ta pokal de pne suri ni suri thom la son ba ke kom sita pharu phothrok la pson ki idu na si ni kan kang thim ta chuwi long lo ane a chiklo jon wang ta he chuwi long lo lake
1: tang te la i rong omicron nong pen kon an si long
0: i rong omicron na long hala so i rong omicron la an ke long bang ka hisab long le lam sita me i rong bi thie long batai thom pli bang ke chuwi long ana akang du wi po akang du wi delote aku vithupo rabar popula sa ru ki mi ki nu ke bhag do hala sur aku vithulipo kumula ni bala bani kring nang jangli dok dok lote aku khindit pudo khindit vithupo khindit vi vi phang khai clear ru vedala mane la bang so paja jang tang aru tame la opini asumar to mesta mera sa sapha et pulo ase khai clear pulo mane sapha et ake vilo aso pendel do pota ku vithupo kindit pula ka chingyok ang kor mukha ka indi nang po la so indi der la pulo te aku we thuli po nan bang ke la so chi klo munang la munang klang ba la chi klo jani jan thom january pa lo te aku long khong pu mane we long po yat we thu po
1: ye la pu ya tan ti la ning kreng hot ke enjoy la ti la bang so ko pang joy je phani ku pc claim nang po
0: la bang so ke bo tor lo yong si bo tor yong si mesen arvi mesen po te ching ju sta kom la yong se botor mi mi pulote lo ke hala so phan adwai pu bang abe botor phan si li tum ki chulang lo botor si mi sen nang po botor mi sel pute vini ching ju ki ching ju sta kom u lo
1: la bang so pa kom mi phan ani tum ku pinik tem tem ma pu angkor ki di bajat bus ta mi
0: la bang so bang ke pa hini hon mundo arong rot ri pulote hala ke itum khai clear le be khindir le be ta hala bang ke arong bang arong sar son mandet po jong se arong ro tang pulo tang te la ki mi pe ka ching jok pulo arvo mukhata sar der de lo lapen phu der de lo
1: tang te bi kron ge la kai ta lang pi ver nang ji ma kapali ur si ver ji pha
0: lang pi thuong ta he nu la non na son non ke ning kreng lo ning kreng a por ke a chi klo jon wang jong se phong phong la ri jang lo pute chok la pan sta mi la ge ni nu ne lo
1: nang li ki pula pu bi kron ang kor beng un de pute ding thor thor de dipu la pula ke beng dun bena behere arong arum iliar jablun benta ke ve long ye phan nang li kupini akaida do lang ma
0: a bidi ke avelo la arong ro delo pote la hal ke rikang hisab si do koglo por la ke bang la arong ro delo pote ko pula ho or ke thor son sa mi thang jir po ka arong ta mi sen san po yo la puya
1: nang li tum bikron ke ve ve ke ko son ik la lage
0: ni tum bikron ke ve ke la pu ye pene kar lu ta ho pene ta ho la pusan ke hinu la se thing pilong kar lu iji pulote ni tem la check thu po check si la dolong bonai po ase ka thak et plot plot po ase ka thak e radim si ako ni tem la check asu soi thu po la sa ko dak si krong thu po la si la pen si kar lui po jaro pudam lo nang ni coming koi pusa kam krip ho pusta la bi thi ko an ma ki jir la jong si kam ko ra pho jong si nang i le po te kami koira pho pe ta thake ni tum la pa mithang hadala dolong pu gam sa pe son rak che ko la sa lu po

0: khi ding khi thi làm được à ru càng chạy nên như làm được là gì cái bông mới càng đít mà cái bông phải cái hẹp của bằng ta sẽ đi ri phải năng po là gì ri muốn po cái ta là so ri muốn po cái bị cla long lên rồi hay là bị cla nạp hít đâu po anh cái tiếng po anh cái bà ding bà thi đó bà thi long là bà ding rồi rồi năng po mà là à ru nó kê cả son ru à ri à chỉ mi cho là bị đít năng po là sinh lock con po po thì sinh đi suốt po ta ru hay là à ru chả đi bằng à ru pi bằng sinh lock pet po như là son
1: tang thì nani tum kela pu arvo ta indi la pen kela aru kang tang mu chua tum ta indi
0: kalang lo ala ke indi nang po a ru kang tang ni er heng hang pulo te ala aru ki mi si binang po aru ki mi bilo pulo tang te ala kang bob nangi phansta mi sen po pen aru e ke che wang thui phanta mi sen po pen arvo ki mi phanta arvo ki che wang patar buta theroi po
1: tang thì nani tum la anabikron ki ong ke vai ke nang ri chimi pen lok pote la ki bu vai pet pet po arum baklu chot lo mama te nani tum la pu jam borong long dong thapon bom de tima
0: la ke kalang lo jam rong pini pen ke la ke athi rong ve le ki vi ga le jam rong pini pen ke hin no mane ni tum in tong je pon po in tong se ala pading mu chot po inung si bi kok po la si in tong long vai pon bom thap pon bom vai pon bom thap pon bom po mo la in tong pleng lo mane mo ra thom mura pli do lo plo ta kula chebe ko ni lo plo ta kula si ke thok dam kana ma ke thok dam adi ma dak si thok thu po la pulo ya
1: tang te nang ni tum la bang su ke vi tang a big ron ke hi thi long pon po plo te la pa mu tong pang chap o ben dong ke pon po ma ma te la pu la ke ku chi si lo la ke ku ri si lo la pu son do do ma
0: la pu ga li ni tum ke klem na mang ke ni mi thi ve nam lo lang na ar nim po lang na ar nim delo pulo tang teng ke hem long nang thok po la si ni tum pini jor pan pini chu po chu delo pulo te la si pang cha po at ado ka vela pini ani si ke klem an ba ke vai an bi thi ke ni tum la si pa cha po pa cha dat bun adap si che yoram po ma li ke long ba ma jon long he
1: ko sono ke jordam po la ke hala ki vi tang ana pon det po ma ma te ku chi si pang cha vet vet vet po ma
0: kali hala bang ke manela ku chi krehini pen si e pipe si pulo angkela paini phansi murai si pulo akela murai si along kom se kom mura kreni do murang koi do la hala bi thi pini ke long a ling lo pini yong si mura kreni long pulo te mura kreni che pon po mura kreni long ke apai li sap lo pulo tang te pain koira li do kok po hala po ya
1: tang te hala ku chi si long ke pa ko ando ji
0: pa kre tro ku chi si ve de long mang ke abiar bang ta ake thi bi po la pen pa chap thu po la so athak si ta ko ke thi bi thu po la pu ya la sa ke rak pe ni an kin li tum ing wai po war pon la po ake ni so na ki phu ta pe ni ta la son ta pa chap pon pe la ke mi an si pa chap po
1: ku pia hu si bikron ke nang nai lo
0: bikron ye chiklo jan green ta nang ani wang le nang li jor la pon po si ta nang lo la ke
1: la pen ke ador ku pia hu si ki jum nai lo la pen ador ku pia hu si ki ong nai lo la bang su lam than i jim
0: ene la bu si chi ti la ni ka na chi tim moni tum ke chulong le sik chi da hot hala sot ke bi thi chi yok du pik sa don tin sa ke klem tum an long ke bi thi no long si mane mura thom ke pon po mura pli ke pon po yo la san ke ni vel le pon ka li hada ke jor bang du pik ke klem bang du pik hala sot bang ke bu te ador kom che bene ahut pen ke pharum koi ra phodu ahut pen ke pharum koi do ahut pen ke pharu krini wet do ahut pen ke pharu krip ho wet do yu la pusanya
1: tan de la ning kreng hut ke kon anani ke long long
0: ning kreng hura bang ke ador long la non lom ke la sochi klu bang ke surip li dam lo en kon la surip li pen kom chat tan tum chi yor long ahut pen ke anin kanin li tum suri sir kep pen suri ke banda to your long bana la ning kring la ching yok idok dok alom he monang klang son ke monang klang non chi klo joni do lang chi klo joni phi te itum yong si arnam ko pai pira e chu dun long ye phan arnam ko pai pia hi yur mi do plo te suri krini suri ke banda to your long
1: la chi klo jon pen he
0: chi klo yon along
1: tan tin ang li ki e a bikron ki lai phoi ki e ben kan ko an si ki bi me po
0: a sa bikron pining pen yong si ilo pulote halaki ura ling ki ura yong si ura the grai lo pulotang te ning kan thom ke ban ta chu long
1: lai phoi ki e pen he
0: phong a ki e long pen la pen la bang so bi thi ke klem nei an yom la pehlo

0: la arvo ban ange vai lap ti lu ma
1: la nam chiklo joni chiklo joni do lang ho chiklo joni a phile pote hala ba ba gan the tan tan tum ke mane chiklo jon kreni ra ke sang avelo la non la kindit pu pu kindit vai delo pulo tang te ange ako long khong le pu long khong pu ke vai long ase long khong pu la long khong delo pulo te ange ako ta ke tang pen ako la bo sa kimi ge ve phane va lung pu se pulo la va lung ve phit pu ke va lung ke tang pen ako robor aru kang dia ru ke bahak ake mi khenu bahak le pu la bahak delo pulo te bahak det lo pulo ta ako vai thumi phit le pulo ta arbu vai thumi phit le pulo se ake sang avelo nikana jonta longlo lake thia kamanke
0: silad le pulo tem pe padu sialam ni li ngar jigla nan li oviki mi atom phan than pachi ni jima bikron garcheta mix sen pu la pen ke ke reng ever side du pu
1: mi thia kam ke ko mani yong si ke klem ji aning hang pote ni li tum ke kaita pu kong lo wangon ekla klem ra pet chi tura pet lo na usini tum kaita hang lo pen bi thia kam ke non ni li tumason rong a so tum si claim nang po itu pora likha ga vitam ke oreng war cycle tum jo long non de la si bithia ka me pic chiklo jon clean da cholong lo lake ma ke sang velo tangkata asa ba sab kai ta wang lo do lo pen ali tum ke chulong le de ji pa lam se ave bithia ka me claim tum an ke pen meta mi uni li ke nili ning charong ulo nikan keb lo nili pine chi bi u ke mu vete ma se ta me ke chu ba ni choreng chit ke do lo sika do we korti dam hala pulo mani yong si aning hang bang do pute adim tan ritam paklang nam a rong ta pi ji pen wang non klem ra pe na ke klem the kan tan ang than pon po ka chini ni an tan ang than pon bom po ta pulo ya
0: churu par pi ra la sia ke hai ili tum ka ching ki je thanang ji ke doi olang te ma buoi phi se ta mi ili tum a phana pora lam do ko pot la si pi ni nang li a por che pi pen la dak akashvaniya sai hemalong wang pen nali bikron karche puthak clerk dak pen than pachiniya pot nali phan suri suri kardom pajir iklo tante pinili tum jihu jiput kelapo anling toni koklo nang kardom
1: kardom

Lapuan apuan oleh tum. Rong roba jai mek ang dengalong. Bithi katiki ya putak. Mukes terang lapen hut bang dohomi ingleng pia tumang wong cuci put arzalong itang lo. Rong roba jai mek ang dengke lapuan si kang toning lo. Laki akas pani dipu. Adun tu. Pini asalam te arzik tha. Pini asalam te ke. Bang angru rupam kiti. Mate bang ke klem ahot ke klem dun. Lam theke man. Hakua hotke karbiang bongta ninkani sekpen e boyke okipru chihung pik. Arong tinta hiru phursi okphru dampo. Abang phu tinta hiru apam cheponsi lang along bodunpo. Hiru ke bo aphansi rupam ke chok polo. Lapen hiru ke chok aphansi rupam kiti polo. Ale dua besita bang asonsi ke klemdun pualam the. Nasi sarpalam thelo bang aru rupam kiti. Mate bang ke klemahot ke klemdun puapan. Pinia salam the ke lapuanik venlo. Radio Nakarjun kachi honarat. Nalutum jai bekarjulang bom lake FM benalong pen megahertz paru siratok bar sirkep. News on AIR app. Lapente res ebalong penta nalutum jai bekarjulang iji. Nona dun turam tuilunang laki karbi lunbarim angding. Ilitum chini jambilia thon ke karbi akhe angthek asoniglo. Lapente labangsoa jambilia thon kadoga viru podo la soro po ke karbi atum akur kur po apansi ke jong damposi sar sar tum eke thando. Jambilia thon ke ele tum chomankan mate phiphu tum aphan anam plang tang tum phan kar hi kar je ho si jamelia thon knn penana tum ele tuma akisar sar tum nang thana teng bulatang te hakua ho di di de jumaya tum

0: Thakroi ke palujima la palutle aphrang kupipi a majors ma la hai ke sob biosecurity longsi tangdun po la longsi include la po anke la anta kalilang la kangjara wo la hai ta abemarwan det so la hai kangjara wo ta la hai ke control ta la ta biosecurity longsi puri po anke la hai chemicals hai ki use la hai ta biosecurity lo
1: labangso kisu kapalong le det jiapan mate African swine fever akisu ili kachapang reng long hong phan kapalong le de ji phan ke kupiason ke pachu si ke minai po doctor ke pi
0: ke pachu pe na bang ke ene ke la immunity a bostu mati la hai ke la si immune booster hai pachu mi sita mi la hai pen ta je mevek popu ke kalilo la ke ili tum bang ke a bemara bang si ili tum a pharma long ba long hong ke pang reng a dim long bang ke pawang long le det nang po la si thang ta velo la biosecurity bang si litum pang tang onang po biosecurity la ilitum hedi farm dolo pulote hong pena bangke munit ke palut long nang nilo hakuko ke munitum long hong che pangreng lo pulote nili pai tu ma din hotalo he long hong pangreng lo pulote e oi ni long hong ge the ulu bangoi ho nanglang unoi pupo ha phagroi che ponde titik
1: mati
0: nona bangke lahai bang totally stop nang po mane la hong pensi munit ke palang da mil phagroi ke ponji po bangke nona bangke long hong pangreng tum bangke la ke chipon long lelo an pen la so phrang ta ili tum la food bat pududo potassium permanganate alang he pink color alang famous piglo la so bostu la bang ili tum la long hong aroi lutle ang ko hedi a thela dorja long hedi adwari long amasi ili tum la so alang bang ke hodai ta dunang po la dak iking chichampon si arlo lut nang po la long hong ani pive ka bang sitalo la dak iking chichampon si arlo lut dam nang po anke la dana gi pitu na long hong ani tuk tum ta ape ari long hong an pidam po pulote hadak long hong ani pi ape ri donang po isi la normal ape ri pene nang li bojar pen dam si long hong ani si tuk dam ke tong lu po bang ka lilo pi ri chelar lap nang po angke la potassium alang long potassium permanganate alang long keng chi che pe ne pon de dong pon et si arlo lut nang po strict o nang po la sona bang follow nang po
1: ilitum la long hong along bangke labangso ke so koson sikhe long ma lahai pathak bangke nang lithan lo lasi labangso African swine fever ke kapre kamara da pitum bansame ki unpon unaja kong do man doctor
0: la non African swine fever virus po bangke la so virus bangke ilitum long hong pena bahira ke belek amara ta pi long bangke lage kachi unave ba muni ta phan sita me ke heno mane chi ununi muni tum hanta transmission ave sita mi ili tuma bang ke chiri ne nga bang ke ili tum le jong si careful fe ba chiri ri pulo tang te la peak population long hong do an he habit a long hong punoi ajad a long hong talo la bang ke a long long hong lo pulo te la bang ke chi un vek po la si ili tum bang si chiri thek nang po la munit tum bang si he de
1: ili tum long hong ka chopang reng plonte adim mate aroi sitame kapang thirjir ke akenang sot lasi labangso kapang thirjia phan ke nonso litum rong along punon hem along ke langdung phri phri mate adim tere chot labson si ke ongdung tum ke ong lasi kopi ason kipi mate pine kapre kapre chemical la hai kapang woi kopi pi ason kipi si ke menai pa doctor
0: kalanglo nonobang ke long hong pang reng lu pulotang te inghana long koktan la sona bang ke non ke chok chilo ili tum long hong apang reng ara tum ha amune tum han sta me bala ke chopang reng vek tum han sita me nili tum training huta than bom bom la penon la nang li tum radio wa thuta nili than kang tung bang ke lalo je non bang ke long hong bang ke la ing han long kok dong si ke patimur po bang ke non bang ke chok chilo athe mane ili tum ing han long patimur lo pulote ajat a chemical le ladak pidam sita me un e jump plot me nain
1: kala
0: la si avedet sita me la flora bangke poka kuri nei an asar nunga bang lagile phelang sita me dip moi ba check sita me ennoi sita la flora bang anke champlot a pharman anke thik nei la athe mane champlot un e pulotang te la ke virus bang ba ajat a bemara pino bacteria noi virus noi la tumke la daksi chan bom po reng bom po mati di
1: kalang
0: la si la champlot ji alogod mane chemical kisuman use nai an la non nili nang than bom lo African swine fever ke so bang ke la normal chemical bang ke akam pu e athe mane la ke virus an la so virus bang ke ingtang o la so posi ili tum bang

0: pathi lablo anke market value ke la so farm ta lang tum lak rihini lak re ke thoma value dopu anke nangli tum mun thik de noi ko ana ke loss mala anke farmer inut ke la ke long hong chu pang reng pensi alang awar sai lalu mati di tangka cho ke ni awar sai ke la sila long hong pang reng tuma phana bang ke la so virus bang ke la ke sung piglo mane loss ke the piglo
1: labang su akisu ke long no sa edona hem long po lapen adon ka prex ta me adung rai do kok ta the ka pang rang tum la se halat tum phan ka chi undam una ja kong ta doma mate labang so kisu ko anajak ka helo an chi undam un la
0: lalo la so a kisu banke elong a hem pen 1 km radius ang bong an ke lake along hong tum ge infected la po pusinili tumge ke mathalo lasi mane la 1 km ang bong anke la detect nang po anke un anke kalingkuri nang po bala 10 km adang an sitamela jo na bang ili tum hedi consider nang po da kalom sitameli tum test bang claim voi nang po la so akang dang bang ta mane aja kong theta na jalo lasi la bang ta ili tum lang po nang po
1: lasi alang li ke thana teng le ili tum long hong ka chapang reng rat do an sitame claim pon lo na nangli training stame pidam dam polase nangli training dam de anko pen nangli training pidam de la phi akache prek ke thek long e ko bson na khai pi
0: kalang training ta nili tumke nang voi son thak thak si nili ta penang ana dim se tame long hong ke pangreng apu thak la hai training pidam dam la hai ar ke pidam dam ahut se tame arleng aratang bong nili training ki pidam dam hut la nili pinini than lo polote la tum nangge charli dun abang aning hang u an la son thak thak si nili pine pine than kang po je long hong an la son si pineing ba long hong aso jon jon molote la son si lana naing pusita me nili tum than kang po dana la an la an si pineing pusita me nili tum than kang po anke alang tum bang ke nangkar juicy pena an ke nili tum thek long lo la pen ke la long hong ke pangreng a dim pamu pen ili tum che than bo ma son long le long si ke kok ke ong ong la si la training ki pidama ling ta la hai than dam lo te anke amuni tum bang la long hong ke pangreng a rat tum bang ke nar ju ke nar ju ju he la so teng si la tum a hem le kim pi tan un e pusita me la penang an ke nona bang ke long le long ke ing hana long ke patimur long le lo la pen ke la poka floor si ke kuri pi pi si ke thek long ke ong lo ka che la ra bang ke du lo ma sap obet sita
1: chiro par pik an la doctor ke pi nang le son suriya sai le do pusita me sai do ang bong tanang le la da akaswani sa hem an wang pen african swine fever ap thak Clardak pen than pachini te kang pot nangli phan suri suri ningkang samakardom pajir thule thalak
0: choro lo nangli tum nangge pha pot all india radio atima phan nili na thupen choro iglo kardo
2: la pona pona le tum chupang rang cholana mate veterinary and animal husbandry labangso ang dengalom thak avur aputhak doctor sabnam ingtipi lapen hutbang phandateron atumang bong chuchuput arjulong itang lo chopang reng cholana ang dengke lapon si kang toning lo lapen labangso chuchuput ke akasmani difualong pinisi kapachatak ekchengla radio nangkar jadon kaching honarat nalatum jame karjulong bom lake fm benalong pen megahertz phari sirata bar sirke News on AIR app, la penteres app along penta kedo anaja menel tum arjulong iji. Polythene la pen plastika hormu ke en pen chepahilo nang ji. Polythene la pen plastika hormu ka chepare deng ajay ni, tomonti prin dong chan la pen langbi anta cheho erlo. Polythene lapen plastic hormu an hemkom hemraya long wathap thera elong adim heli hudra haladaksi wadam ignangji kalite methodochi kenangji polythene lapen plastic hormu kachipare deng pen e oge prana phanta henu atheke labangso hormu pen ason son akisu lapen cancer akisu ta cholong the lasi polythene lapen plastic hormu chipare deng de chi akeme lake akasmani dipu radio nangkar jidun kachi honarat adun thuda milo nang lake

lo puan puan ali tum sono nigam lapen alkai ni ga tum kilun alun arjalong tang lo hindi lamar janalun ang deng long adun thulun arjekta asiki lamar janalun labang solun kilun bang kumar sanu lapen alun alam the ab tere bin jilenge ham labang solun ke tog bang samir lapen medang prakso ki piatum nadim shravan tatang tyaje senang labang so alun.

lapuan apuan al tum tege lang yon kese a sabar mai tum kilon alon ar jolong ik tang lo karbi delon re chin hon alon ang deng long ke ju chialon ar jekta kangbura tera ang lapen aria sang ho tum kilon alon alon alam the longri akang thim longvek nang ji to tang tia ji sinang labang so alon.

lapuan apuan alatum. Karbi delong reci honalun ang dengalong asan sanalun arjilong itanglo. Karbi delong reci honalun ang dengke lapuan si kang toniglo. Laki akaspani dipu. Adun tudam tuilanang. Asamis lamarjan kalialun ang deng. Keceng sialun azuikta, Dilip Das kilun alun. Alun alam te boroka dumar. Datang te arjusenang labangso alun.

0: ki mong arloso tumta mong ikdet horta jun ikdet la silahai ki seat hek ji si kimi anke arji ki ding pen la osu osumar ki padar ma ke pave aduwai ki chodun lata
1: lata isi
0: lata isi ang teklo anke la arsem ki kambom lahaita
1: ebang ardi
0: o adi ki kambom lahaita
1: investment ke obesity
0: obesity o lahaita chilang dunik bom nangji anke sarpi mara tum la achiklo ki pa jula arta plikepra pho ange phokepra pho angbong la achiklo ki jut
1: achiklo amane la puke do ki jut
0: kangton
1: kangtona aningkan la
0: aningkan ange ington ti det la so phita do thu bom pote
1: oi la so aningkan pen ke do kangton na ya hu ington ti det pen jo si do thu kok lo
0: tangte la ta isi ang theklo ange ajhak a okor la ajhak atum apor pepen pakor jang det krihini artapen aprang pakor jang det lata ang lata isiang theklo angke arta ki jumpen usuki pad do lata isiang theklo angke hem isi angpong emok along a cancer kumani ki long tang dolo pote la latum asumar tum ta kachiri dun sikimi
1: And then non nang lila kapajir midam anke lake isia anthek hai huilo
0: bai bai
1: lake kimme piglo nang lihin penga thanda adun tholam pheli tum che thanda ek sana isia bangke la emokolong kachulong a cancer mate breast cancer la su kachulong antheke ku pipilo ko sonlo ili tum kachichi ni bola ke
0: majokta anthek ke long ke prek ek jam ajha ka tum ke ason chi emoklong ke chi oda hutlo pete kang lot ason doji anke emok thap mate iching cap along ta kang lot ason chi od iklong pete lata isi ang theklo anke anke son emok along ki kang ihinat kang vi lata isi ang theklo anke la ajhak okor jangma sarpi mar tumki lason emok athi akimi pen kachilut lata isiang theklo anta ajhak tumki ki bi pen mate lata sitame ajhak tumki amhang ke thek pen ta dokok titi anta labang so labang ke thang akisung avi la emok athi bang ki chilut akimi pen ki chilut bang si la isiang thek akimi pen ki chilut bang si isiang thek anta ajha okor jang tumke amhang ki thek pen ta son emok athe ka chilut dokok titi la bangge thang ki sunga
1: hala bangge mathan
0: ang ni anke amok alang dam voi mate ahut pen avita nang dun chom la so amok alang dam voi bangge la osomar phan ki pachu al alang bange kali la gakhir mate la la pen ke kaprek alang la son dam ek voi dam ek voi anke avita hut pe nang dun chom la lo pote la ta isi ang
1: isi ang thek lo la ta
0: anke la emok areng long a hut pen chilut ek vor diti la ta isi ang thek
1: la ta isi ang thek lo
0: isi ang thek lo anke a anke rc mate areng bang he kachithar la ta isi ang thek la emok athelong
1: la son kachithar rc jo si la son do lo lo tangte la ta isi ang
0: thek lo anke rg ki ding pen ke so emok along la ta isi ang thek lo
1: la pen an pasita me ko pine do iklang ma
0: a hot pen la emok athelong kang thak la ta isi ang thek anke la so kang thak mi me rek anke nang pa dono so jo pote la ta isi ang thek lo
1: thek lo ta te non nang like tha nam anke la ke english atum pulo signs and symptoms mate ang thek he lo la ke nang li hin pen ke thanda me pig lo doctor adun thui li tum che thanda ik sana la bang ke e mogolong a cancer do ave ka pati ni ja phan ni e me thang pen ku pu son son a sai lo ke klem nang ji ke
0: e me thang ke chi lang ke kenang sot athe ili to malong e mokalong athu ke ong a joini ar lo pen ke pathan ke pangkleng pen a jo cancer mandat titi la si imithang ke chilang pen ang thek kilang ke kenang sot নাজে এমে থাং কিছে লং আসাই কুপিপি লো

0: nang linilitum pana pornang kipia pot nilitum akaswani hin benta suri suri akadom nang pajeriklo lapen muapi puthot apor ke menang tanglo pulotang te ilitum puthot ason ka prek alam theta chingki che thanpon no ji nang li phansi tame kadom nang pajerlo lapen arnam bari thele nang li ka chokle ma sai puthak si tame anso se ahe ju menang papi dono na kadom doktor
1: kadom kadom
2: lapona ponalitum ok pranja mek ang dengalong breast cancer mate mogalong kilong cancer aputa doctor remir so rohang pi lapen hutbang jones rong pharatumang bang chochiput ajeglong tanglo ok pranja mek ang dengke lapon si kangtoninglo lake akasbani dipu adunthu lunjir ajeksenang pokhila lekthi pi kilonalun alonalam the nening du damasar ahut. Tatang terjikta labangso alun.

0: đam lo
1: Ừ.
0: bên là anh bằng cái này mình sang a sai sự làm lo dùng dùng
1: Ừ.
0: a sai sự làm lo là được
1: Cái là
0: là số cái thác lo
1: Ừ.
0: bu bên bu
1: Mẹ bị cái làm lo năng lý cái thân. Thằng tế hà là số hút năng lý 1982 pen non an năng lý là bằng số hút lý tù mà dù thằng dù bà rập hẳn cái claim. Cô an nà dạc đình bộ năng lý.
0: 1982 pen non puan non ta jas sin ang hang bang lo 19 la son si wang bang lo 19 99 anta ni li la sirbar jo bli a hu tan ta ni li ada claim dun lo 16 pen 22 an thang thang thang thang a chik lo ni 516 to 22 anta la da claim dulu, dam dulu. La pena pas ta mili 1992 an kan mati yong aciklo ni pai 5 and 20 an. Bukli along ta drama workshop la ta nili Charlie dulu. Ala so la council ke la ke SDC. Ke cari
1: SDC cari bom.
0: SDC cari bom. La so. La so la so da certificate ta nang pi dulu. Jadi setiap pihak drama nili nining hangi usah tak porti long nunda. Drama mupen tak cipta lo nili hak kecing bet drama long si nili part nili pan part nangi pon. Lepas ni apa kata ni tum hidup pi long apor por la son pini pini Durga Puja utang pini pini pini ahud he enjoy ningarong ahud he. La so usah tum me natok bibi nili tum. HDP Jerusalem Club ini, ni lihat kata sabura part asal sini pan, ni lihat panggil nampak tang berarti, asal ni, asal, apa tadi tina drama hus dah,
1: pungtin tak? Akisar part log lah.
0: Akisar part, sini nampak tang ber, asal, nasi la, lalu la panggil, asal nak dah kaprek kaprek ni lihat la, kupulama asori hajar nalong la tomon tepi, asal tomon narbi ruet. Ke dua dim tak cetrek nang hasut musara ki hirta neli ala dak long dun musara hir dun lo ke thomang den third position la sonje la si ka prek ka prek sta me bina ne hiri lo jumka na long puno pine non musara hir dun lo me thanga ju tang long sta me a long pan long dun si sta me neli ke la luna bang ke a kabuji ke buji sta me a lun lun dun bang ke tek tek mene la adam sar tang ho la son thara kapre kapre ka lune do pik mati
1: kalang do
0: ke plan a porom do pik mati
1: kalang
0: kar bietung ke porom puthi side ke
1: kalang
0: a porom kar bietung ke a porom puthi lo kar bi ke plan punoi rong chok kim punoi son thara kapre kapre do pik lo
1: do pik
0: kar bi tuma luna lam lang ke panga kapre la sitin lo ta ot ke a sab sa ke prek do mati
1: kalang kalang
0: a jertin long ta
1: kalang
0: Porong putih long tu. Nasi la dak kita me nili lam teh bangga sab ke buji dun dun. Tab lundu tu bangga lundun de.
1: Lundun de. Kala me pi kalam.
0: Iya lah soala.
1: Tang te nang li ke keceng si ta lamkan si kaje parjan la pen. Nang li ning ke dok ta lamkan lo. Tang te pini radio nang kar judu nang rarapan nang li lamkan kaje parjan dun along. Nang li lam teh mate nang li dialog. Radio kar judu rarapan parju cium ni.
0: Alah so kaya teng tumpu nili 1982 anikan dilai long. Rong aji karbirin sunjusum rong aji long nili alam kana mengke kaya teng tump lapeng nili sece parjan don mengke emipu. Alah so sece parjan don long. Esol alah so ke la sunen long. Dialog mengke cetin erem long. Sun sundu umai di. Tame hem la nili moon bang nili so nili moon kachi wan ho ta bang la so dai lo ko bang sab nili repo
1: chak chak
0: la ke la so nilo ju pen ta ne nang than bom lo sta me nang ne lam pa toi te boi pung veta ku po sona a monit man dum pi wan ri pu pi si wan dal la ke tung chi un e dum pi wan ri la so ni ama la so ni ke thia bang ke sabura par po pu moi kurun lo dam api imoy bang king set amat ala dak

0: pete long nu nelol sapor apart of
1: na
0: dak chok che del
2: tang ta don tu nang li thalam tu tha ha nang li labang so jutang ju bara na tu ke claim pen non an nang li phan komani nang ki putot mate komani nang kang nek choi matang te komani nang li phan nang ki pu nang li kai long ta chitini en ipin de busalam thi nang li chit thek long lama
0: oglo nang tu ben nang kar ju labang ke neli labang song bong ko 1982 pen non an tame labang so abang che thek long le me sen lo pu si nang li che ba duk thek pik labang neli ala so junior I form that pen bang neli a chiklo kang thing bang ta hem nam de la unit ke sing nam unit ke sing arong arong la sing at men ge ko ap phie bang neli phan bang ke hala dak la son e hand over hi ke kan nang tha nai wang nai ma mem sukru nang tha nai ba za ha chai kan ba ban jari kan nang tha nai yo la son a unit tin

Ar vi lang ka pang pen la bang so puthak rang sina ti mong ke thana lam jer ar je lang tang lo lam jer ang den ke la pon si kang ton ni lo la ke akasmani dipu adun tu asan san kar bi la mar jana lun ar je sina ke cheng si alun ar je tha kilo na bang prem terang alun alam the ethak manayasan monira tum aning chohang polotang te ke ongdung pinso tum ke aninga chohang alo so phan mir pen chiklu pen si kapang bar ke ong labang so alun sitame lon se po bang ang song chiklu pen si kapang bar lapo aning kang samlo Ceklu atur sitame kelandang ajo por klub playing asan pelatang ko ane kelang alon ke dewa pesan ini kang sama san thot si na hok leri dam es tame long thaiwe ani chang alo so hen lo kemi nai lapusan si ke matha dam dam la si labang so lun ke lapusan si pajer mindam arjai senang prem terang ke lun labang so alun